0: Up Radio 106.7 FM.
1: Paga mas tiki pa luna. Mitimpong notisya pabo. Aruba na ang si Unicorn Awo bopo kumpra awi ipaga mas tiki pa luna. Mas fácil ainda pa si kumpra kubadata pensa riba dje.
2: Yes, you can afford it now more than ever.
1: Visita ang si Unicorn Megastore riba Boulevard of ang si Unicorn na San Nicolas.
2: Yes, you can afford it now more than ever.
1: Paga mas tiki pa luna. Ang si Unicorn. Pabiba miho.
3: Make your move ku Facilito Cash Loans. Hey, abata un profesional ku aspirasyon pa bay di biyahe? O bota preparando pa start bo meso negosyo? Awal, make your move! Bota kla pa invertide un kurso lokal o bay un bon seminario internasyonal? Awal, make your move! Bota impensadi hasi un home improvement y derecho of expande bo casa of apartment? Awal, make your move ku Facilito Cash Loans.

0: Sigurabo biyahe ku Enya. Biyaha dushi isigur ku Enya. Sigurabo biyahe ku takubri po maleta, gasto na mediko, gasto na dental, repatriasyon di resto na mortal, gasto ng extraordinario of aksidente ng sigurabo biyahe. Awemes ku Enya. Safe flight!
1: Heart Radio. Heart Radio. Heart 106.7.